bank nari sayang, bersiul lagu nan merdu bikin hati girang. Burung kanari biru riang, bersiul berdendang sayang. Mari kita